papa bi a hwɛ no maami bi a tu no fo a kyerɛkyerɛ bi a kyerɛkyerɛ wɔ mo ɛna mo ɔmo di yie ne dey du ba bi a kɔtena obi nkyɛ na e freeze senior ma konsuo tetene na ɔpa mo bi dia mo an konsuo yɛn ne de atam esi etri so konsuo kwantenten ye ko tu ma ni akose nsuo ni e di aba ma hunu sa ni o ma we nyina bi bi throwback so omu ma di eno so ma motivation what you say eno ti ene obi te won chen a ma nya na yakaka aka de for the fact that e wu training no se obenya better future no eno nche se na yakaka aka de ye enye no wa kire no no a kire no papa wo bible kwa ka se kire kwada pa kwampa won fa so ne se onyina da